en ha radio an nur en ilarano en mahira kita dina islama to majum ha barnamaj men fekunisa to niladi non wala bo en don no rena derirabe do be ummano be bahsuji en vino buhusat do be umma be recherche be wada recherche ji be vinda do majum e to Allah hoddiri min volwan do mon bomi do taskara timmuduka insha Allah ha no mi vallitirta derdirabe am ko bikkoy jam rewbe jangobe no be wadirta recherche ji mabbe ha do rewbe ndey on burna bikkoy men ha do fudata hayla ko bo ndey on burna fulo rewbe ha do darnata hayla ngama en maha kita hukmu dina islama do majum haba himbe anda ya ka fere on tawa rewbe jurdon be don der istihada be on taw yo goddo fere nyalde sappo je ko lewru o julata o sumata o do wali o viana dum radio on hippino on yamando rufa ko nandi banni to ha ko bura nyiddugo bo warta o yaa do yaa mallume non nyawndara mo via do hurgara mo hokka mo sebe sebe ko nandi banni alhali bo hunde de wala alaga wala ko hauti de be mallume en sam hunde ne yayi mande do hautindiri be jini kolo en ne do hautini be dofta en rewbe andi be hala daygol be nyawji rewbe o do won burna de hautata foti da do ron fere do fetti hama ko der sudu bingela renga ne sabbe bini yama no rufa foti bo nyaw fere on wadi no mo ha renga ha hore sudu bingel bana budini on wadi ba kusel ni fudi do man warti to wodi ko dukki dum fu ko dimbande ono dimbi ko o somi o takni fu yam rufan ko malli bo wodi ko wadi mo fu on tawa ko ko badi mo fu on tawa yaman vurtan ko nandi banni do ro se kambe ma en andata dum ko malli bo foti don ba dum be viata dum kiste ko nandi banni fudo wada rewbe ragare man ya warta yam do dingi vurtugo ha goddo o mawdo o saludo haylugo idan do do dum nyaw on kita maido kita sobe non bana to mani vurti abi adama ko mazi vurti abi adama ko wadi vurti abi adama ko daygo besugo bingel on vurti abi adama to dum vurti do ni bi adama yiwan julan ko malli bo lotan sobe mai bana mazi be wadi do bi adama lotan dum non e non bo iyam jido bo lotan non yamay ngiwam do mai to bana ko larani bingel ko ba larani mani do bo larani ngiwam bi adama to yiwi dum vurti dum to irin do do sinato o yayi dofta en andi be hunde do mai be wadi examen be wadi visit jido majum on be humpitinta en dum dum on woni ha mako to irin do do patto basuji do recherche ji wadaka do mando walano fito o fitirta yami do warina amin jur ha do fikonisa yami man do wara hala yi amji do masinta to min heftatano min fitirta sinato min andi ko woni hama andirirawo debbo amma vi goyo yam don no warira ni sanji ni wadini fito o fotay fita ngam to fiti ma foti o fite do lahan foti dum istihaba on kanko bo o fitiri mada do dum besngu masalan wala no kawadira amma ya ayi wadi a wadi visit on lamga atimmini nda ko dofta vima nenenta yi yam do wara doka wartan wamin ha aljami fi fiqh an-nisa ha radio an-nur min heftan kita majum amma to dum wara ka do dum do saklindiri goddo andata dum yawna ko na dum yaw goddo andata amma be on yotti andin godum en vino to yotti a wadaino exameji boder rawo debbo wodi no a wadanno en vino a wata hakkilo a anda yam mai sendindirta ko malli bo a wata no hakkilo a anda piyagol mai sendir to kal nolde man sendindira e bo piyagol man sendindira do vallitan min heftan no min fitirta mon amma goddo warana ma da o anda yam do asada o yama ma to a vimo do sendira so vi asi yam man sendira no vudo min kamienda on ye saklina fito o votai fita se via mayo ya ularu to atawi ni be ni wadi mani a watta to atawi ni be ni wadi mani a watta ayi jabai ma direct na to sadi fito o votai fita ma da non do se to andi noy jamu ma da vai den ta anda kita Allah do mara on vitamin derdirabe am rewbe be bi ko jam rewbe mi do tora mon ha fahinta radio an-nur do tora mon mi do tora mon ha fahinta be inde radio an-nur ummine recherche ji hala ndey hayla fuddanta bikkoy meden e nde bo hayla timminta florobe meden ummine be recherche man inshallah on tawatam to on wari on yamiri ama radio an-nur on hebatam to ne biram radio an-nur on hebatam ha nafisa ali al-islamiya
ha on hebiri am fu inshallah mi do taskiti vallugo mon do majum en umena be